Nika mun ako ni maga nati ka kiwa e pata ni ko tapo e ki tse ki nan tuto e ke ki pio I tap mi e kumaka ki nan tuto me 3 hour. Mi sa wats mi na ke wa pa ka pio I tap mi tna wau ka tin tuto ano ka tika kiwa e taiko na usa po ko Curtis Cardinal is ni ka so asking you to love me. Yes, ni ka tenu ka wietini ka mo tuto 3 hour and CIFM.